Haja ku thola huma tigalili ga halu diwi mahi me. Ti phala huma ku choti ga uti ga ninela hu pa tha ku me chili kho ga ma kula shu cho tha fa ve khi ti pha cho vi yo. Le gala huma tha sha ti ti yami yo ku la ga vi yo. Ja ta le li kho chi ti jo na han.

apie tavi o chota la ko la ko nga hu zma ko dono che phu sho phu li ga dono che khya kha tin tha nga hu z ko ga phu ga mo da la ko yo ga yo lu ma shu nga ga nga lu ma shu lo kitile nga hu ga jo vi khana da vi phe vi o cho ga ma mo vi o ya mo shi ku ti po ko phu ko mo da la ko ga bu sha ana khe ke yo lo cha ta le la hu ya cha nu ka ta vi ga phu ga mo da u ga bu sha ana yo ke me li ko na ha ni